Ut da buang kengkang munyewa pasilarular kanawang tengu asinang baruah ngar kuang lalo baruah o taruna darangan tak

pula enango bura apalo ketarubo belet nga labuang singkot mulot tabuang raso munyi wak pesilar ular sawo tengah lengok kenyara.

0: Sinali Hari. Tada lamay. Pagmarilang malam.
1: Mari FM. Sigulay sa Jalay.
2: YFM. Sigulay sa Jalay.

si Jai, sida ulay nga gautay ka na man nga gakitay. Si Tay Age, anang ka password ka muta mat, baka numuting ki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laban niya muna ditemu orang, pasanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.